se dale me wo ho ma o se me so da na wo do kura me mu na me ti me ni na ayani so ne sa ne na me ho o de yo be kumi o na se mu nyina mu jitu mu se odo bi yo wo de na se Delilah wa anya hwe sa o Bible mu Delilah wa anya hwe because we you know say odo be kumi wa je atum so odo nku no say something wa anya hwe because mu nyina mu ho aka mba kire bebe ma ho odin wo mu nyina mba kire bebe mu kire se ma ho odin ye fa fa fa ko to twene pum because say nyuma mu tun nyina odo be kumi ni ade e na say mo mo for Delilah so mo a mo ma Delilah thumbs up said we en wo oh